pwede ko bang ito tingili yan? War-war biya sa Laguna o ang Salvaya. Kung bang sasin niya, manyantubang at subang niya doon. Sa madingi ko kayo sa tinangam doon. Pakay po pa, sa ipagong sa Tia Damekan, sa ID Channel, at ang batang kumalima mega tiyok.